Ani mwen chan lèz Kaki zèy kou e ou nou nèk Kache joun wate ya Ay Ye nèk Woy A yi kou kè moutè ya Mwen chan lèz Mwen chan lèz Fala jèy Abye Abye Abye la Abye lèz Abye Fala jèy sa nou Tan tambou a Tan tambou a Tradisyon bokay nou Bagay set mari oui Mwen dèzè si gade zèn la An koute sa